agul sak tal bigba gymnastic ko khal chakram biabwa jeonan anchung anthangdang ko blakatna reba swami vivekananda uni chanchiya gan gaman katarang baksa ye pruni program ko abachina yan akashvani chura pruni program ko knatum sing bar peng sakantinen pruni nambigba salam dal mejani kolgul tarik butpar prung Tahun asimana prungna rosa gemak nantun sugeman program aku kan tegi sumerang baksa wetana. Prung ni sumeyo kenarung ya kata dok baji michi wa. Ni sumeyo palnen sang mari do ni rumah terani kirang kuna siman kena sona mangin. Coach kambuji program ko dok kola chi baji uka matangin. Daily station ni ku wata tingga ba hindi ko barang ko sini baji ni sumeyo. Sini baji mi pong inglis ko barang ko kena sona mangin. Sini baji mi chikungo samuel momen ni. Jadni rengani girang ko nasimang na gamatangin. Nang ni mukron na simsakpo, ya kata bichong ko rai doktor inbat si marak ni akan talatani ko nasimang prung ni snibaji mikor ko kena sonaman gen. Tungtang-tang hindi film ni girang ko snibaji mikorat siyo gamatangin. Chet baji u hindi ko barang ko, chet baji mi chibong English ko barang ko Delhi station ko rile kangin. Chet baji mikorat siyo Shillong station ko watas kain ba salgro salarama dok ni ko barang ko nasimang kena sonaman. Shilong ni ko wata skani ko kena sona man gen. Prung nam chura program ko, prung ni chet baji mi sopriyo na simang kena gen. Chirumbe M. Sangma, late secondary school chura, uni poido munga ni ko, prung ni chet baji mi sopriyo kena gen. Zol letingson mama ni chasong katang ni girang ko na simang kena sona man gen. Delhi station wata skani ba hindi ko barang ko, prung ni sku baji ni somayo kena sona man gen. Skubazi mi pongo English ko barang ko zol rile ka angin. Prung ni skubazi mi chikung Western Musical Program ni somayo dal prungo na simang dalo agasako bijarang ni sal ya sal ko manya ni bakata na simang Meghalaya doko bijabachi ko bukota ni namgani rang ni aro cholang ni gaman na simang Dr. Gita Gadikar, Assistant Professor, Department of Extension and Communication Management, College of Community Science, Tura, Uni Skangpa Changla, Agananiko Knangna Mangin. Glenn Campbell ni Girangkoba Nesimana Jojo Kamatangin. Skuklachi Bajiu, Beat Party Program ko Delhi Station ko Rile Kangin. Tsukung Bajiu Hindi Kobarangu, Tsukung Baji Mipo English Kobarangu Jojo Delhi Station Wataskani ko Knasona Mangin. Prung ni chikung baji mi chikungu. Walseng marak aro labesun marak ni chasung otan ni gitang kuna simang naga matangin. Chikung kula chi baji u beat party program ku. Chisa baji u hindi ko barang ku. Chisa baji mi pao English ko barang ku. Delhi station ku rile kangin. Chisa baji mi chikungu na simang sandesta sangma aro antol sangma ni chasung otan ni gitang ku kena sonaman gen. Sal ni chisa kula chi baji mi chikrang ni program mu dal salo. Ang ni kata ya program mu. Cheng mena di sangma, uni antani gemenakan aku kena sana mungkin. Aro Dipak sangma, Kruji Doktor Kruji sangma, aro Doktor Luminous Ji momeni. Rongtalan tali dongani bidungu, angan gerkani aku nesimang kena sana mungkin. Mun kami simpiu momeni girang kopa jojo kena sana mungkin. Salni chigini baju hindi ko barang ko Delhi station ko rile kangin. Salni chigini baju mi pao vyata nirang na somai. Salni chigini baju mi chikungo na simang dal salong.

Oro kami aro do bakol nasimang samil momni girang ko knas na na da om gaban pram ko knas kana man gin yan akashwani tura da prunis ni bazimi ko ko ha ye somen nasimang anchini mukron ko sim sakani gaman doctor imbar si marakni agan taratani ko knas kana man gin

Ancheng ancheng ni na chul knani ko mai kai na mer pungna aro na gok ong ani ko mai kai champeng so na man gen na simang baksa bang giza aganani ko aro agan ku patani ko dakdang ana main khusi ong bia skang pao anga andike agana gata skin isol mande ko dakon ancheng na dingthang sense of organ ko ba uyani ko ba ma siani ko isol ancheng na ha je kai dang thape ma siani Makronchi nakani, bas nadeng aku masih ni.

man gen basak salo aro walni jumang nasimang letting son momni girang ko khna sona maninga dao dik disani jamanu scuba ji hindi ko barang ko scuba ji mi pa english ko barang ko delhi station wadas khani ko khna sona man gen yan akashwani tura

0: ang ni bimun ko check minat di sang mamangan di mung anga song di siparin yo an di mung ang ni bulisi lang de kolgus ko ya anga anga da o chura chasung greo dongya o ya nok tang tak nya da o anga bi sa sakatam o ha gemuk mang chnga nokko da o sakbonga dong a o ya da o alamla chunne thang nam mang dokhan dakki chainga yan cha anya thang changa saprang ko dakki roinga pakora chok cha takabrang ko ne ji aru ding thang thang cha ani rang ko matna tuna agri cha rang ko matna mi rang ko basa ko matna ye dokhan ko dakko a mamung ne ne gani ko manja matna de jao dukati ye dokhan ko dakke mang thang ka matna chi chunga de chungjan dakko banga alamla go song sa nani rangna mai ko ba noko bon chango ra la la rang di chulia de drangna cha ani rangna la chulia school na aru anda ki ding thang thang nani rangna jakhalna chulia angni dokhanwa gupnang ko daud pete rakhe dongjan ne athangan gumkon da kainga aru athangan chulia nga mukhang changa ya dokhan ko dalda batna chanchinga sum awe matna ode dau ri bang babul sirango anga dalda batna mukshomya ya dokhan ko ya dokhan la agri anga gupun khamrang ko de daud pete chapa dongja anga ya dokhan ko dakka machuti mina noko ni chaki romatinga anga paras kari rang ko dakki roa aru un baksana ska khuwa dakbarang ko anga dakki ro naska angni hobistian aru nokni khamrang ko kha khna thimseng gba angni me chik skarang na ngan digi uyatna skan anching noko nap chpe roi jana anching noko nap chpe segba thang thang ni mana ko ni chakari dongai jana anching ngan thang thang ba bicharang ko ka prati gmak takke chadulna na ni meng thang thang ni changa saprang ko mana rang ko jakhale aro changa saprang ko anching gupnang na me shoke je ko ba takke chana nga mungkin anga angni pings karang na aru angni mech mas karang na nga dakki yatinga achimban dikki nokko ki segbana dakchaki na chimba jekuba dangi thangna de gaprta nga yasan angni mech karang na khatyani plakon mutela
1: na simang chmina di sangmani meri bat bangni khatta programo uni giskni khatrang ni manarana nirangko khna sunam na ha Tawan Cheng, Mr. Deepak Sangmani, Dr. Crozis N. Sangma, Aro Dr. Luminous G. Momin Baksa, Antang Tangko, Aro Sam Tang Tangko, Rong Tale Rakhyani, Namgini Ko Matnani Gman Agan Gurkani Ko, Hada Wan Cheng Knang Na.
2: Dalo Antang Tangko, Aro Sam Tang Tangko, Rong Tale Rakhyai, Namgini Ko Matnani Bidingo, Nasimang Agan Gurkani Ko Knang Nagata Mangin. Dalo ansem baksa Dr. Kruji N. Sangma ganang, arun baksa na Luminous G. Momin ganang, yasemini bako Dr. na isimang ko ya programo na ribem na agandakani ko takani na matela aro ya studio na isimang sakani ko namjakswa. Skangba Dr. nga na ondegi sengchina kita skencem, ya rungtala antala nira maya ya ko skangba tala chila namgencem.
3: Rungtala antala ni ko aganingon ang ano bak ni rake ranas ka, gaysa para antala ni bein ko rungtala antala rani, aro gaysa para antala ni nok jamrang ko, aro antala ni kam kacakram biaprang, ba samtang tang ko rungtala antala ni ko aganas ka, aro ya gigini ko rake anting rungtala antala rake gencim mo de anting ni sadeng anirang anting na maya sabisirong gencim, aro ko maiki champeng gencim, yani gaman tinga dalo talat na utas kinga.
2: Tau ya rungtala antala ni ko manggini daki aganang ha, unik mana skang pa ya antang tang ko rong thale rakhe ni gamis nas kenchim doctor luminous ji momno ngan de gisna gis kenchim maya doctor e mai ke antang tang ko rong thale rakhi kenchim na ya ni gman on se thara to dinam kenchim
4: antang tang ko rong thale rakhi on skang pa antim ni kusuk pa wagam rang ko na me rong thale rakhi na u ko rong thal na gatta de wagam natna na phungo aro athamo mi chani jaman no changsa natna nang tha aro ni natani jamande mamung ko chana nangja dege mengna toothbrush rang ko ba jagni ba jabini gi se pon change khana nanga aro phangnan chia bostu rang ko chao phangnan khushpna nanga aro bisa rang ko ba phangnan nanta khana nanga khushpani ko je rakode jawa jong chani rang ko champeng na mangen aro waring rang ko ba waring go phayo rang ko ba champeng na mangen aro ya wajong chani ko manderang phangmang batan sabi sine chanchia ni ba altue ana nangja maina no ba phangnan ya je bacterian wajong chatto guba khatongi sabisi guba watna matna
2: oh ya wagamna simsak chagen chimode

na simang trainement sang mani git ko kna na matna ha da osal ni chigni kolachuni atam gni ba jiona Delhi station oni vivid parati program rang ko kna an baksa atam ni gni ba jiuni gni ba ji minit kolachuna english aro hindi ko rang ko kna suna matgin atam ni gni ba ji minit kolachuni gatam ba jiuna pultai up san station oni watat kapa vivid parati program rang ko kna an baksa bun kami atam ni gatam ba jiuni gatam ba ji minit kungona

0: nungra bini ya me bini sel ta odi uno sakse doctor ang husnga nara nangnia ming pa actor khura ma naman no ra yan chem deng ba bya kha jing chukna ni ma ga no ra jamun de bya ang na gi sel les na nda ke mang ari ang emang wa bi so grunge grunge mang phone ka tem bina ang mak ko na ga ni bo jong film khala de ram ram kha tok ja na bol ka du na nang gen chi ju na chang na nang gen kha na nang gen ga ka tak na nang gen mak ko na ang jok bya bi sa na kha gen ni no ra anga try ka gen ni ma ga na wa bi sa nda ke wa bi sa ko anga film shoot nas khang anti sang nas khang san na ndi ko train ka jo ndi ban ta alo nam gappa actor wa bia andak pre nam ma da alo bia actor that nagale ne saksa film thari gappa angni trailer ko nikke mang ya ko cast ka na ko antang ni film feature film cast ka na nam rama ko ma nam main gappa sa jo pia bata ode ar bombay rang ba bi ko gamak a sunchin ye bini acting ko belong nam nak chok andake aru un baksana tang tang mandir ang ko uni ma gaba phagaba tak parang ba mama thang tak parang ba gunda tak parang ko anga longin chandi na nang jok ndeng bani achkrang de longin talented na biso achkrang o khanas ke ba ko manna ha ode wan matam de anga ba khanas ka ne man de ba khanas man cha ga ba ko manna ha ode bisong de nang tak na ga na nang ko tak na man ga ba ode bisong nam men acting performance ka na man ne ko de real life performance tak ke khata ro real longe ka to na simang da o niya ode ya man de rang skhang ba changna acting ka ane ben aga na man jo long and professional long and professional ro aga sa kam ka appreciate ka man go man rang ni ga man ni ya ode yakna swing parang ni ya ode na ya ya actor rang long and nam go parang wa aro an chung long and talented man de rang acting ka an sang parang dong an chung ba star rung jo mang ba de ba khasne khasne inda ka ba chol rang ko ta ang long and question a bia wa nagaland ni success film makers jan london o phore ba ga ba sa bia ba wa biko thorko mga ya actor ko audition na ni mung singa tengro ni gamen haida yarang chin bisong na chol mang na ba dunga chamno we maina apal chi ni ha ni gamen matamang de ta o actor na audition karo sti pa pram man
1: na di internationally acclaimed film director ong jok mo na khan film festival rang na ba ang ha Locarno film festival rang na ba ang ha mo warang ba na de chebak pong ha nang ni film de agasak mak chinuk sing ha uamang ni reaction rang ara mai rakye wa ro na uamang ni reaction rang kon ke na ni kha thong ra mai rak ba feelings rang mai rak ba chan chen ni rang suk ba ha wa pa ban a ti sa na ni mai ba ko ba aga na to de na
0: anga tingthang tingthang yan da sia gna ge sot pon dam sot punga film festival rang na song re jok ang ni film asia o europe o uchi america o australia rang na tingthang tingthang continent rang onan sokang jok film inda ke mang bang bat changon ang ni film ko ni on bang nam nam ba reviews rang ko nga man na ha aro bisong bang arangan inda ke ang na ga na film ko ne ke mang mung song de bisong bebe raja ya yanu ka leng pa actor rang na non actor nem bebe ra na man ja main an dak plan na mani gon bisong acting ni na mani gon bebe ra na man ja aro mung sa rong ha ang ko na gu ma yara indian film man nem sing na gu ma bisong minste jin salo anga angni film ko apalchi ranginga on a garo mam ko represent kha ja chanspe asian film awards hong kong o jin salo nominate kha ko man ha on indian film ko represent kha malaysia o jo award man on indian film ko represent kha ja uni man india ko sa garo de garo by default mo ende ma jin salo anchin de bangna notice me ba original le ma gan de jin salo kans na project ngira ang on Locarno na yaman indian film ne sama sira uni man bisong de apalni mandrang de bangpata sa indian film na de yan chini commercial film rang ko ne kemang bisong de jaja jagok ka ayang da ko story rang bodunga yara aro mamun context on gi jame isu ko ngade bisong de dingthang dingthang ko short rang ko ani man yara badi asoni film rang sing flower was ko de
1: mukhang
0: rang na ba anchini takpi walang na ba ganna chinding na ba gamuk nan da ke take singani rang ko man gen ende mang ba bisong de reviews rang ko pore on de belong and daugta france rang ode Cahiers du Cinema gapag isa magazine yan top film reviews magazine urangon belongen nam nam gapa reviews rang ko onha Australia rang ba China rang ba ang producers rang bisong ni segment nang ko Chinese segment ho translate kae ona teng ni gaman bisong panga rangon ya film ko de indaka film rang ko de style megang ne ang ni ba film ni style design waram ko bisong belong and katal ga style ne mang mandira aga na te ang ni shot taking style strong ang ni camera work rang ni camera movement rang ko ni mang bisong na belong and ya dung thang tak ba style ne mang na author ne mang na author

amgapa chol mungsawa skangli phaga chamrang ba maga chamrang ba mandiga chamrang ni ngangapa gitrang ko daroro khnana man jahoba warang ko radio khnana cholko maneng khuwa gitrang san waiza achik asongo ungengapa program rang ni report rang ko ba anjing radio khnana kta cholrang ko matna kamni koborang jerangan chadamirang na namen dak chakpeni wacham warang chadamirang na dak chakani ko na unbaksana anseng baljokani program rang ko dungthang dungthang expert rang ni doctor rang ni wig barang ni agan khu khu pati ni rang chi namen khna sogpa mandirang na dak chakani rang ko una unbaksana namnam gopa isolar mitlani gitrang jerang kon phringo ara thamo wata trunginga chim warang namen kha sukat gopa unbaksana mandirang ni gisikna ya gitranga kha sukani ko aro khna thum goparang na Kasrokaniko unna niyanga bebir a. Arbangbatan ya gitrangko khnana namnukpia niyanga bebir a. Wandakeen mkangchiba somainikri. Tungtangtang program rangko ragate thayidappe mandirangi nangnukka nikita. Watkeen chmongode radio namen jakhaltubegpa ar mandirangni khnana skbegpa unge niyanga bebir a. Irangni experience unga dawanga skulo skikpani khamko khayenga. Arwakaspaniyo. Casual inner sarungi kam kuba kainga. Bon kami anga akas panini bisi susku ka panina namas kaniko unaska. Yen akas pani thura sumai da au athamnis ni baji waha ariya sumayo. Classical thien hindi film ni git rangko na simang kna sonakta man gen. Skangopo na simang na lata mangeskani ngapa gitko kamachengya ariyan jap jap phul khile ya film ni git waha.